badhe dados senopati mila siagakno pospitori nonce inalungaken dening Yayi Arjuna minangka tandha menika senopati Yayi.